aizo apapa niwe oluwa kere ye aya kitio mi wore maro ko be nenu ne na wanga pol ko bi ye kitio mi wore maro ko be kitio mi wore maro ko ni oluwa yo be oluwa ngati mi.

Jal wat ming ming wao tia go lo tien wa Un mon ko wing ba ayaya a la dina Kiku mabe karma wa ogang paladira boy mister Hey A nana ka chua wila wila ot ngatoma wila wila ot kono Chia ber kitam en ko madam segi ko ma igwak eno Hey Kiku mabe Ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le peri Ana wachi apoi Good. I karma da nena kirpinga pe mer nyanga omer. Ana tu gi chelu pe nwa ei a boy we. En mama ni kon pe kat wa ka mata do. E wata chwi ni du cho ki ma. Cho oro wa ai ko mo babu do ke nena we ti ka yatu me gi danu ke chwi ni ku ya wa ha. A boy kar o ile ga da do. Kit bab do ga boy nda ko kar cha cho do. Eto ana win cho ka mer ki pak ma gwa ai ko ngar cha ni nya dundu. Nyakiliri yene di chia ana na ki kome ana wachi mana yeah boy ana wachi lu boy de ana ber ki tamne ene gwa mama ne piana cha chi ger mama ne poka poka ne pe kar la luak mama ne ene dok chia ana ne boy lu boy te ka ko mati put geno mo pe e cho wachi muze wa ka wachi leba chole ti ka pe ngeyo yin pengen diang muti ana ye karoke ana wachi mana ye

Ana bere kan nata yin kom yor karaman dok tuo mo tie la tien chi dok raj do la tien na man kit yan ngoma dak ta o choy ne mere munyi cho wati dak ta wati mere munyi at mak luone klor kwon yin ki pana de ene nan mi nata yan okere ene wadi ha aboy ana bere kan nana gine wai kwon gen ki de karaman tai biat man yin ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana winyu wile mo tie yele kan tamne ka tiu ki yat ni ci oluto ramo kele laga laga mo cowati muse yin ka ga wati lok pe winu kong de wa tel lega ana wini ka cho chet won lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mati ka bien yo kan kan wang ma ti o dek man ya ga gutu ji tu toale wele wa man me ir getek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni. Jang muti ni mo ka rino mo ka tellare ki bi kor ki speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy jero lok ni diango.

0: Mia nyunyi menyunyi na menyunyi meraba dae. Mia nyunyi menyunyi na menyunyi meraba ma. Joada Allah be chun njo. Joada Allah ma ko.
1: Dawa jua. Kalo ngadu wipai wanu unya dong aku mutuan tunggi. Nino. Dawa jua kalo ngabinu wanu pacu bunyu kabuang kabu. Nio kabu wow mai. Okabo, kabo wala kong arrega di tiriba. Okabo ibunya punya pingo. Ah, okabo wow mai. Wani jia dong aluku jia. Wale wale ye. Dawa jia kado ngabinu wani pacu bunyu kabuang kabu. Nio kabo wow mai. Okabo, kabo wala kong arrega di tiriba.
2: E.T. Winyo. O Radio. Yung yek kere wer kwaro.
3: Alishani winyo kwa
4: mar me pacho.
2: Iti winyo or radio.
5: En ma tamere ma pano na.